0: Zirenze minota 19 kisa family rikumva kis breakfast ni anita narusine.
1: Eh cera ko numva gabigoye kubyina indirimbo za kivumbi.
0: Bajye bazibyina se.
1: Nge nazibyina.
0: Sinjya mbona abantu bazibyina. Mbona bari bigira gutya bivibe igira gusa ntago njya.
1: Eh ko zo kubyina se. Urimo gukora iki? Ushaba wifotoza se.
0: Alo alo. Alo.
1: Waramutse. Amakuru.
0: Merani. Dufasha rwose utubabarire to kubyukije muri iki gitondo turagukanguye. Shukuriri hasi.
1: Okay. Njewe nitwa Anita Pendo.
0: Nanjye nitwa Rusine.
1: Turabanyamakuru ba Kiss FM. Ubu tuvugana urimo numvikana kuri radio. Ubwo rero ikindi kibazo gikurikiyeho. Wakwibaza ngo nimero yawe twayikuye he kandi turagenzwa n'iki kuki tukuzindukiye. Tugira umwanya muri iki kiganiro wo gukangura abantu. Rero nimero yawe twayihawe n'inshuti yawe.
0: Amara mbere arasinziriye.
1: Ntagasinziriye aratwumva. Ntacyo araza kubimenya nyuma byibuke ko avuganye n'abantu.
0: Inshuti yawe yitwa Regine. Ah, uri maso. Uri maso y'inyana. Zangoreshi baba iganagozi baba
1: eh ibosundi turafiki turimo mayi turimo mwanya uho gukangura umuntu turimo turanashwana
0: yatubwiye kare mu ruhango adoharumira ati tukubyutse rero nguri inshuti ye cyane ati imana igihe umugisha mu byukora byose kandi ngo tukubwire yuko ngagukunda cyane ashyiraho n'imitima myinshi.
1: Kandi ngo kaga kanzu wamutije agiye azakagarura vuba.
0: Je nabyo yashyizemo.
1: Ni nabyo yashyizemo. Nasomye nabuka.
0: Usetse nkaho gahari. Karahari.
1: Ngo kandi na wa musheri yakubwiraga ngo yaje kumuko daje ku
0: kanga.
1: Daje kwanga.
2: Uwese.
0: Eh wa mungu ajya kukubwira ngo hararanye. Wabonye ntabye.
1: Turakubesha rat ibyo nibyo twiyongereye gusa yatubwiye ngo tugukangure kandi tukubwire ko agukunda cyane. Ubwo wowe hari icyo umubwira?
2: Ayo wumva ko mukunda. Ayo
1: no
2: mukunda.
1: Iyo ubonye akanya.
2: Iyo nakangutse
1: amasaha. Ufite akazi se? Okay, birumvikana.
0: Muhembwa ryari? Nzajya nkomeza nkubaze. Utazibagirwa igihe cyo guhembwa bakakwambura. Melanie, ubwo se umuntu yakubwira umunsi mwiza n'akazi keza ra?
1: Na weekend nziza.
0: Ujye kongera biryamireho gato?
1: Byuka ubuteka igikoma?
0: Uyu munsi urambara iki?
1: Ariko se wowe bite byawe?
0: Emera namukunze. Ikanzu. Imwe ya Regine ndumva. Sawa sawa. 102.3 Kiss.